ko fa nga sentia pitsiola ke me romi ta tsaya na na bomme tu sa kan nak tuti mana reclaimed me cbc na lauteng ane